ay doom ay du mëna nek mukk ay wo xamni ay du mëna nek ay bu fekke aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu fekke safara ci top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nangu na ne yalla ko ko tek wala ñak ga nangu na ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nangu na ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadin na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay nax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal natu yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ngeen ko muñ nax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ca gannaaw lolou du ay xewal la muné ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolou du xewal neena lolou rek modi ay ndax bari na koy jitt ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu lamuy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbeetiku ci saasi lolu dootul nekati banex ci mom mu ne kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex bañé len ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safara ay top ci gannaaw lolu du xewal mu ne len wa kullu na'imin duna al-jannati haqif bepp xewal budul xewalu aljana rek xebuna

di len beut xewulu aduna du xewal ki reuy beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reuy beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jamm la bepp musiba bu dul safara rek jamm la nax misal bi mun nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xolal mam ibrahim taxannu taxannu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yañu gumu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara woo bu fekente ne bayiwul wote gi nga xamanteni mo koy wote mu ne len musiba wu safara wi xewul la ci man kon duggal len ma ci mo gën ma ragal safara wi te ba top seen banex bu ëllëgë yalla duggal ma safara wolé te safara wolé benen musiba ci kanamam rek jamm la kon nak safara wi jamm la ci man lolu modi sababu nitu yalla yu bari ñu leen dan door wala ñu leen di gañ te du tax mu ko ñu salit ndax xam nañu ni mugal buñ leen def fi ci ko aduna rek luma metti de nga mam xewal la ci ñoom ndax mugalu safara ben mugal itam tollowul ak mom motax yantib sallallahu alayhi wasallam lamu daj yep mu mën ko moñ motaxone ben sahabi buñu wax khubayb bañu ko jappé di dag ay ciirum ben par ben di ko ray te muy wax ak yalla nan ko walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu idha safa minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu nitu yalla yoyé ñom japon nañu ne mugal ci aduna ak mu mugal mo meuna tollu neena boko comparé mugalu al-akhirah neena jam lay doon motax si ta'liu karamallah wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nari hafiya bepp musiba neena boko comparé safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax sacc ba dafa sacc ñu koy door yu metti lool benn goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw laxasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti door la yeen sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digeentewé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mbugal mi goor gi wax boko comparé door yi ay tane ci sacc bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mbugalu al-akhirah moy gëna metti lol ci modi mbugal safara wal iyaz billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doy nako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñum dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna gërem na liko yalla seddé lu mu neew mu ne koku de kenn du ko yent neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganaar yabe dafa xeb sombem ba
su fekkenti ne yow li la yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkenti nak la la yalla jox dang ko xet ah nit ñi dañen la xet nak da ngay yotul ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkalla ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocc na jaasi mbewte wa man salla sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne bocc na jaasi mbewte si sidna ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray kenn wa motax ku bew rek yalla toroxal la mu ne itam kep ko xamne gasal na mbokam paxu alkane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la boroma cey fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene nek la boroma cey fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk ah mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeulena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ku ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bokk ben baye ba pare di julit nek ci keparul islam kon kune na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa sutura mbok yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reeylu lu sa morom def beuri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit ma nga fexa ba sa bakari bop doyla mune len itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci khalaatu bopam naw bopam neena koku ko sanku le bodé set ku reer setal ko naw khalaatu bopam waaw kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yegu ko waaw ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne khalaatam dara baxu ci ba muy diiso waaw motax waman a'jaba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na khalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo khalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëmm ñep muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey lu ci kaw nit ñi neena sa muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reeylu muni itam waman khalat al andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len set baraf ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mu ne itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci la muy def lolu lañ koy xame kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax
muni itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam new kon ngeen di newal sen wax muni len itam kep ko xamne kersam newna neena top boromam dana new nax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba muni nak kep ko xamne amul ak sam ci diine di moy tandikuli yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sawara kon na ngeen moy tandiku new kersa na ngeen moy tandiku sawar lam yeen samay dom e point nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggine kon na ngeen fex ba am yar ak teggine ak jiko ju rafet neena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken dula tedde de mune yeen samay dom al afiyatu a'shartu ajda jam dal fukki xaj la jurom ñent yam nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla mu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bako fukkel jurom ñent yam modi noppi bako fukkel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche disna donte sax boromi dara jalanu yeen samay dom ma ngi len di yegal ne taru ñak modi mun bu len ñak muk bañangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal gi bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké te muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben teddnga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga teddnga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mune itam amul ben ram bu gën tuup néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexer rek ba yow denga bakar bo def tout ko rek fexel ba dal moy gula shaytani dugal nga fex ba genn ci lol dal mo geuna meuna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu geuna rafet jam neena bu jam amul neena sutura yu bare dana xawé ko kon nak na ngeen fex ba penc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ne ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi choona neena modi war wayu fitna neena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lolou lañ leen andi lon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogou mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak non kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ca jitu di

lepp lula yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa muné kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi néna toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yamlo rek nga yam néna koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam biko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag yi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon yi dila ci encourager bu la ci tané itam dila ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ni ñuma gën waye beugna ku bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ramo waaw nit ki mëna bax bax gum la ramo wax ne né amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamné ñu koy mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko ni ko diw mu daldi gessu mu ne ko yang may romb te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay wo nak moy bis romb nga ma sa dal la dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barki nitu yalla bobu ci lañu tegge mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu genné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu neena bepp and bo xamanteni yalla taxul neena and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo ci mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kul shakhs muhtadi inna al qarin bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut andu neena nga wut nit ku jup ku bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andando kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandar gala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu man na wane ak texel wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekente ne dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njort ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko abu yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima feggé nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fala jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam diko jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayibi mu ngi wacc ci abubakar ni siddiq abubakar ni siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki jooni bi mu amé ñen fukki jooni mu jël fukki jooni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki jooni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki jooni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki jooni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddii diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon

rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala ñene diko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermane ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermane ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duguna safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko metital waaw metital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon mous ma kon mu melni kon yermande gi jël lena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rap yi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim lolu day wanene yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ko xeron itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ni e lolou itam aya bi wanenako wal ashira an yakuna nafi'an lil khalq ni itam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbindef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alayhi wasallam e waxna ba tay di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu baax jëmele ko ci seen mbokki julit mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mune kep ko xamanteni fek nga julit bu xif neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena eulek yawmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël sa jikko fetele ko ci jeri nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga wa aljana la ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni kep ko xamanteni lel nga julit bo xif yalla dana la lel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu Allah min khudrati libasil janna mune amul benn julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana ya kon gis sa mbokku julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla nekk la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wané nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wané ne nit koku nitu aljana la waaw ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu Allah ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitte wona di jox julit ñi ñuy naan waaw di len may ndox ñuy naan e mune amul benn julit bu yitte wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nekk baaxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waaw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fay waye budé sangaram aljana nak mom yoy yep amu ci waw mom dula mandil te itam dafa bax ci sa yaram
mu nekkon képp koo xamante ni yitte woo nga

don Sufyan ki bu mag dan la ko wax di ko conseiller Ahmed ibn Hanbal ne ko fexel bobul jaxasu buri xelitam de doylu nax yonent bi dan na wax ne kun qani'an takun a'badan takun ashkara an-nas mana nanga doylu so doylo yayi gëna mëna sant yalla ñepp sambal xarit.

yu bari togo ay ñaaw te fi ki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamne julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari te waxon ne ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamne su dañul ci yow do meuna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fa am lu len nakari aljanna ni mu sété ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barap bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci force bi ñeu bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yomal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sét ci saasi sé ki jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñoo dugg safara ngir seenu ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara da ngeen fi xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonent bi mo leen di ram modi ñi yonent bi di mujjé ram ci xet wi wax nañ ni yalla da fay yebal sidna jibril neko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril duggu safara ñoñu nga xamanteni ño doon julit ñi fa duggu ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol nena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nek safara dañuy lak ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yefeur la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngeum ga nek ci xolam moy mel moy nek lumière bo xamne photo lu seen ko lolu mo di ngeum yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax Malik mi nga xamne moy garder safara nonu lay xamé yéfer yé ak ñi nga xamanteni gëmon nañu yalla wante ay moy kat lañ woon wa ndam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dundu wa té lolu fi am dundu ci riba rek système bi banki teurel riba la PMI yoy yépp façon la bo xamanteni Al-Qur'an daf ko tuddu ne carte dafa haram te amna ño xamne tay ci la nuy tabarakallah dundu ci lañuy dundal sen njabot amna ño xamanteni ay bukiman lañu tabarakallah lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mo nekk ci rek bis bu ne ay bakaram di bari amna ko xamne tay nan katu sangara la dem na ba chronique ci mënatu ko bayyi amna ko xamne tay mënatu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waw waxtu bu mu warona jox yalla mu jox ko am po amna ci ño xamanteni tay seen dundu yeb sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñuy waxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defé moy kat yoyu nak su dess su sen bakkar demé ba bari ba jéggi dayo fokk mu dugg safara waaw tay tay itam gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari lu ñuy jéggulu yalla ndax bakkar yi mu jug jamono da fay bari amna ño xamanteni nak sen bakkar dafa bari ba paré ñu saggan ci jéggulu sen borom ndax ni ki lu bakkar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak l'istighfar
lu bakari bari bari itam.

ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin adhim motax way kat ba wax ne ara kull madhhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara idhan lahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara way kat binen gisnani bepp tag buñu tag yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam neena tag bobu tag bu gatt la tag bu gattagn lula jotul dayo bamu wara ag ci tag ndax yalla tag nako ba nopi mune donte sax ki tag gor gor luna ba def lamu man mune ndax yalla mo tag yonent bi tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin adhim motax ñu ne fukul ghuluwin fi haqqihi taqsiru way gor gor lu gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam min na qasida bi di burg len ci ñu xam yalla neena nu qasida bi ken wuro ko wonne tudde burda neena bur'a len ko woron tudde ñu nit qasida biñu woron tudde burda moy bana su'at nax way kat buñu wax ka'b ibn zuhayr mo ma sa tag yonent bi ba yonent bi summi mantom jox ko manto bobu lañu tudde burdu bi ñu ne nak jekku ci burdu bi ci burdu bele la jekke ñu ne burdu bi liñ ko warona tudde modi bur'a bur'a moy ak wer ñu ne li tax nak ñu war ko tudde bur'a maana ak wer modi ni imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reey bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ga yépp dal di dee maanaam dafa paralysé woon messe yépp tëli ci faj kenn munu ko faj wante cofeelam ci yonent bi tax mu ne suma jëlee sama xalima def tawassul ci yonent bi taggu ko yàlla mën naa teggi feebar bi mu ma teg wax nanu ne bi mu commencé qasida bi di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yonent bi feeñu ci gént daa di jël loxoom bu tedd ba raay ko ko ci yaramam daa di jël mantoom bu tedd ba daa di ko koy muur neneen ba mu yeewoo rek la feebar ba denc moom mu wér ci saasi yëgatul benn jàngoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur a leen ko waroon tudde mu di ak wér ñu ne nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshi alxalqi min adami thumma alsalatu ala almukhtaari fi alqidami maanaa dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمد لله موتاخ بيمو كومانسي قصيده بي كومانسي وكو الحمد لله منشئ الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال
mon ko commencé ci aminta zakuri jiranin bi zi salami ma zajta dama'an jara min muqlatin bidami mon melni nak ci bay bi mu commencé qasida bi amna luñ ci tuddé bara'atu istihlal bara'atu istihlal modi ngay nga jëm ci mbir dundu buy wane ne fa nga jëm mu ngi melni tay ki bëgg tag Sidi Haji Malick si mu commencé qasidam tuddu jaksaw lolu day wane ni jaksaw gogu mu tuddu day wane ni mu ngi da wayam mu ngi daanu je ci Sidi Haji Malick si mom itam Imam Busayri tuduna ay barab yu nga xamne bam ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam nañu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ci fel ga tax mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow mi tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rong ngay muju jaxaso ak dret mune ko am mazajta ndax da nga jaxase dama'an rongoñ bidamin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu bej lutax min tadhakkuri jiranim ngir fateliko ay soppe wala ngir fateliko ay dekkendo bi fi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñi wax fi salam mune ko ndax joy yi ngay joy basarong ngeñ muju jaxasok dret fateliku ay soppe yu nekk ci fi salam motax wala det ñune fi salam nak barab la bu nekk digënté makk ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madar barq wala melax ji xuy fi dhalma'i ci lendem gi min idami bawo ci walu idam mo la tax di joy waji noppi rek waxut ak mom muniko dal xamna ni ñett yi ñoo la tax di joy ben hububur rihi wala imadul barqi wala tadhakkurul jira ñett yi dal amna bu tax ngay joy nax li tax muniko ngelaw li bawo walu kadhima mo tax ngay joy wala melax ji xuy ci lendem gi joge ci walu idam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeen uppe joge ci barap yoy mu fateli ko ay soppem mu mel xoye joge ci barap yoy itam mu fateli ko soppem yi nek fofu mu ne ko xamna ni dal amna lu tax ngay joy ba sax فما لعينيك إن قلت اكفف همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي لورال سنيار بجي سنن وخين لن فقو لن باي جوي ينين دي جوي رك مي جنو دوت دي جوي رك لتخص خلب بنكو خقل
ci tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm. taxul waaji wuyu ko, waaji moom mu ngi continuer rek. mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekk fi. mu ne ah ayaxsabu sabb ann alxubba munkatimun ma bayna munsajimin minhu wa muttarib. mu ne ki sopp daal dafay foog ne cofeel daal dañu koy nëbb toog di jooy rek di ko naqarlu ci xol. ne ko daal maa ngi lay yëgal ne lawlal hawa budul woon ak bànneex, lawlal hawa budul woon ak cofeel lam turiq dama ala talali. kon daal doo toog fii ci gént bi di tuur sa rongañ di jooy rek. yow daal sa jooy yi cofeel la ko waral. xam naa ne dara taxul ngay jooy lu dul rek ne da nga am koo bëgg. kon daal budul woon ak cofeel itam wala arit doo tuur rong doo veye doo fog li zikril baani ngir fàttaliku garabu baan ya nga daan garabu baan ga nga daan toog di waxtaan ak sa soppe wala alami ak montagne ba. yow daal barab ya nga daan toog di waxtaan ak say soppe budul woon ak cofeel kon doo toog fii di tuur rongoñ, budul woon ak cofeel kon doo toog ni xull di xoole mënatuloo nelaw. cofeel rek mooy def ni xam naa ne daal am na koo sopp. mu ne taxul waaji wax dara, moom daal mu ngi amee naqaram rek toog. mu ne ko bu ma nëbb waxal ak man fa kayfa tunkiru xubban baada ma shahidat bihi alayka udulu ldamci wasaqañ. mu ne ko naka nga mën a weddee ak cofeel goo xam ne sottee ko ko rongoñ ak feebar seede na ko ci yow. yow yaa ngi jooy jooy yu metti, yaa ngi jeex tàkk. jeexaay boobu ak sa rong yiy tuur moo wan nit ñi ne am nga ko bëgg. kon nag naka nga mën a weddee ne soppuloo, yow kay am na ko bëgg. fa kayfa tunkiru xubban baada ma shahidat bihi alayka udulu ldamci wasaqmi wa athbata alwajdu xattay cabratin wa danan mithl albahaari ala xaddayka walganami walcanami. mu ne ko noo mën a weddee ne yow soppuloo te sag njàq rek say tiis ci wàllu cofeel dem na ba saxal ci yow ñaari rëddi rongoñ, dem na ba saxal ci yow feebaru songoom. ñaari rëddu rongoñ ya ñu nga mel ni gàncaxu anam ci xonkaay, ndax anam benn fleur la bu xonk. na rongoñ ya di tuuroo ànd ak deret marqué ca ñaari lexam ya. mu ne ko cofee la tax bu du woon ak cofeer rek. kon njàqare du feeñal du saxal ñaari rëddu rongoñ ci sa ñaari lex. mu ne ko itam bu dul woon ak cofeel doo feebar ba songoom ci sa feebar ba yaa ngi niroog gàncaxu bahaar, ndax sa kanam gaa ngi jaune. ndax feebar feebar bu demee maanaam feebaru songoom jeexital ba moo di ne dafay dem ba jaune sa kanam. kon fii dafa mel ni daf fi am lu ñuy tuddee lafun wa nashrun mushawash, lafun wa nashrun mushawash. ndax dafa nirale ñaari rëddu rongoñ yi ci gàncaxu anam ci xonk bi mu xonk. mu nirale feebaru songoom bi ci gàncaxu bahaar ci jaune bi mu jaune. mu ne ko kon daal cofee la tax nga toog fii di jooy.
bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fu mu meuna tay jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangou ne ci fela tax muy joy mu ne ko naam wa wa ci fer rek mo tax may joy mu ne ko nax sara rañan tay fu man jene ru ko xamne ahwa sopuna fa arqani lolou moma veyelo lolou tax munutuma nelaw lolou tax may fokk muniko wal hubb tiofel nak ya'tiridu al-ladhat bil alami da fay gar banexi ci metti ni tiofel nexe non la ami itam ay nakhar ki metti muniko dal kim beug la tok diko jener mu melni jëmum la jakar lol lolo tax may joy lolo tax munutuma nelaw muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci tiofel gi mu am ak sokku gi mu sokku lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la ci yedd di la ci wax lu nekk mune waji nak ya la imi yow mi may yedd fil hawa al-uzri ci banexu gi al-uzra ma'ziratan wala ma'ziratun sune ma'ziratan mudi maf'ul sune ma'ziratun mudi mubtada manam yow mi may yedd ci banexu gi al-uzra ak ngantale gi ni minni bu joge ci man ilay ka jëm ci yow ndax kat walaw am saft so namona selal dal lam tolumi doma yett so namona baña yak say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci mune ko li tax nak mu tuddu fi al-uzri muni dafa am giir gu ñuy tuddé uzra ben famille la bu nekk ci yaman ñoom suñu bëggé dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mën leen caa dee lu tax ndax seeni xol moo woyof suñu bëggee rek seen mbëggeel day ëpp ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo ñu ne itam giir uzra giir la boo xam ne seeni góor dañoo fidel seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dugg ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama ciofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir usra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéenee dee kon su fekkee nam ma ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yedd mu ne ko ndax عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin an al wushat sama secret tiofel dal nuguma ko ramba ci sama jangoro tiofel itam donte jakarlo nak ki ma beug du tax mu dok ndax bari na lu nit nam bu ca jote rek melni nambatu ko leg leg sa ki sa soppe nga gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nak meluma non man dal sama soppe bima nam bu mu ko gisé itam sama mbeugel du yok du wañé ko nama ko bëggé won rek la koy bëgg kon wala da'i bi mun hasan mu ne ko ma hatta min nusha lakin lastu asma'uhu innal muhibba 'anil 'uzzal fi samam mu ne ko yaangi may yedd di rafetal yedd yi
mu ne ko wante nak li ngay wax yépp mënuma ko dégg te duma ko dégg. Mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel gi dëgg ci moom, nee na dafay tëx te tëx na. Mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne inni tahamtu nasiha ash-shaybi fi 'adalin wa ash-shaybu ab'adu fi nus'in 'an ad-duhami. Muniko man ka tumal na ñep, tumal na ñep ne dañu ma añane ki ma bëgg, ba sax tumal na nasiha ash-shaybi fi 'adali bi jaw bi ñew wacc sama bop di ma yedd, sax tumal na ko ne na sama bi jaw daf ma iñane ki ma bëgg. Wa shaybu tikat bi jaw ab'adu fi nus'in 'an ad-duhami mo gëna sori tuma sax ci yeddel. Waaw lu ne man na am tuma ci yeddel ga muy yedd ba mu dess bi jaw. Mu ne te bi jaw bi ñew sax ci sama bop neena tuumal naa ko ci yedd yi may yedd. Xam nga mag mu nekk ak caay caay, su demee ba bi jaw nag bi jaw baa commencé nag di ko yedd, naan ko nag caay caay ki war nga ko bàyyi. Waaw.

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem bi gis ni nekk ciofelam dafa melni dafa tegg won ci banexu bakanam mu ne dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ne fa inna amarati bisu'i matta'abat min jahliha bi nadhir ash-shayb wal harami mun fa inna amarati wirna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'abat warul bi nadhir ash-shayb ci ware ci xuppu bejaw wal harami ak magat mom dal be jawam koy xup magat diko xup wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaw lu bax la ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la waaw kon danaka kuko am nga ko bañu ñuulal motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena dadi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam waaw motax goni su juddo rek ñu ñaanal ko ne yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wer fur ak bijam kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wer fur ak bijam nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nako yalla defal muniko bi jaw limuy meuna yedde yedduma bi jaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppe yamay xuppu titeluma magat itam xuppe yamay xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم من ايتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمنا غور غور لو بور منا ام من الفعل الجميل في جيف يو رافيت يو خامني قرا ضيف دنكو منا برنالي اك غان غو خامني الم واتشنا براسي سي سما بوب غير محتشمتي كات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان آداب الضيف ان يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñu nité bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé da fa ñew ñu né kon gan gu ñak kersa la mu né kon nak comme bi jaw gan la gu ñak kersa néna bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala saw mu bari mom kay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkonte ne nek na a'lamu di xamne anni niki man ma uwaqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mu neubé ko lan bil katami ci ñulal waaw mu ne bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mu ne kon ma ñulal ko bañ may jaawalé goné waye nak wéx furu ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute ak jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñulal ko waaw ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jili man li fan la meuna ami bi raddi jimahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimahul khayli mamuk naru gur billu jemi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel bu dotul yengatoti lolu jundji la boy wane ne nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mam motax nak mune bakkan dal du luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik banexam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fuqule waaw bëgg bëggu aji fuqule manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go warul wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy nam rek dana dem ba sax sikim di nam waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taftimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kun fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox la mu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox la mu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox la mu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal
kon waraiha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenteni itam aji bolli ci jeffi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mu rafetale lezzatan ab banex lil mar'i di nit ki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan beug lola mbirte mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi meuna bañu sori xam nga ki tuk cigarette té ñu bind ci paquet bi né ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale né ki def lolu bakanam la top waaw té itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kon kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak na nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne waqshad dasa'isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami waqsha na nga ragal ad-dasa'isa xew xewi min ju'in ci la la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xif go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhum maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yaq ñu ne kat leg leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bu sur bu mu upp mu ne ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbu tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbu tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami mune wastafrighid dam'a من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم من واستفرغ نغا ساكو طول الدمع رونغ من عين مبوت بت بوغا خامني قد امتلأت فيسنا من المحارم تي اي بكا من والزم نغا تقونك حمية الندم كارانغك رجو manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamne dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tuup ak di reccu ndax kat yaangi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafsa mu nga wutek sa bakkan
wa shaytana nanga wote itab ak shaytane ndax shaytane limuy am am doole bala am doole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la digal mukk ba nga top len nanga wute ak ñom wa'simhuma nanga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytane wa in huma dunta ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nanga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li yeen may digal baxul waye am naño xamni shaytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti minhuma khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xulula wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi pexem xulo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xulok yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulok yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytandiku borom batu neen te comme yow am nga ciqul iman ak top yalla bu la sa bakkan de xulok yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fum joggé yow bu ko deglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërëx leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayd al-khasm wal hakam muné ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ñëkke wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax né ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak néna mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax té faté bopam xam nga amna ñu yalla wax ci alquran mudi ci fi ne at'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax té faté sen bop kon nit ki bu di diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñeuk mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi'uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ju massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khair yow kat ma ngi lay diggal lu bax laakin waye man kat ma tamartu bihi jefewumako wamastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli laka astaqimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jubba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al-maut lu ñeuk may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci denga mam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaacara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam dal nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajar yi
duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yem man dal ma sagan man dal wala tazawwad yubalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolent yow walam usalli man kat julewuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adh-dhalama guddiya ila an ishtakat jambat tawat qadamahu nyari tankamya lan la tawat ad-durra lorf min warami bubawo chi newi ma'na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddii gi lu upp fukki raka ak ñaar mune waw fukki raka ak ñaar la dan nafile wante sar yamu dan tari nak mo guddu taxawaye yag waw xam nga ñaari raka yo tari qul wallahu ahad banagat waye ñaari raka yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yerenbi sallallahu alaihi wasallam fukki raka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxawaye dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarit segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ne kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbok yi li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek ludul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di geureum suñu technicien bu bax bi di cieri wax deug yalla ligeyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla na yalla barkel itam ligeyam ñuy geureum itam suñu mbokk mu bax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

soo demee ba ñàkk te ñàkk nga tar yoratuloo dërëm, am na julli goo xamante ni soo ko jullee yàlla mën na dindi ñàkk nga indi itam ak am. Et am na itam julli gu ñuy wax birrul walidayn, mooy julli goo xamante ni da nga koy def pour terale ko sa ñaari wayjur yi génn àdduna, kooku danañ ko faral di def ndax wax na ne daal képp koo xamante ni julli nga julli googu mel na ni soo mosul woon a defal sa ñaari wayjur dara itam mel na ni boo ko jullee yor nga leen ci àdduna yor bu rafet ba ñu génn àdduna nga continuer di leen ñaanal. lañ cay am ci yiw moom ngay am ci yiw yow itam bu fekkee def nga julli gi di salaatu birrul walidayn. Am na itam julli gu ñuy wax jullik way tuub ñi, waaw bu fekkee say bàkkaar dafa bari lool ba nga xaw a tit ci sa bopp am na julli gooy julli, julli googu moom la ñuy wax salaatu tawaabin pour mën a tuub yàlla jéggal la bàkkaar yi nga jot a def. Am na itam julli gu ñuy julli ñu tuddee ko salaatu sakaratil maut, su fekkee da nga ragal sukuraat wextanu dee. Am na julli gooy julli pour yàlla woyefal sukuraat ci yow, ndax mbokk yi gis ngeen ne sukuraat metti na trop, ndax wax nañ ne yonente yàlla Isa alayhi salaam bokkoon na ci ay miraclam kéemtaan yi ko yàlla jox, bokkoon na ca dekkal ku dee. Waaye bi mu waxee aw nitam ne leen mën naa dekkal ku dee pour ñu contre ko fexe itam ba yay ko, dañ ne ko danañ la yóbbu ci bàmmeelu doomu Nuux ba mu dee léegi kenn xamul ñaataat la, dem na ci ay junniy junniy at. Ñu ne ko dañ lay yóbbu foofu, kooku daal boo ko dekkalee danañ la gëm. keroog yonente yàlla Isa daf ne leen ay wa ñu dem, bu ñu demee rek ma dekkal ko ci kattanu borom bi. ñu ànd ak yonente yàlla Isa ba ci bàmmeel bi, yonente yàlla Isa daal di ñëw taxaw ci bàmmeel bi daal di tudd turu ki nekk ci bàmmeel bi, mu di Saam. mu ne ko yow Saam qum bi iznillah, mu ne ko yow Saam mi nekk ci bàmmeel bi jógal ci sama ndigalu borom. bàmmeel bi daal di fett, Saam mi nekkoon ci biir daal di jóg taxaw ba ñëpp jàkkaarloo ko moom. keroog yonente yàlla Isa daf ko nuyu ne ko kayfal xaal, naka nga def. daf ne ko maa ngi fi rek di yëg wextanu dee, maa ngi fi rek di yëg wextanu dee te muy sukuraat. man daal bu ma dee ba léegi li ma gën a sonal mooy sukuraat bu metti. kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ni bàyyee na xeetam loo xamante ni suñ ko jëfandikoo dana tax wextanu dee sedd ci ñoom, kooku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la moo xamante ni kenn mucc ci. araaka nasiital maut wal mautu mawridun fa lil kulli min baxrin mamaati nasibu. Seydou Hadj Mali Sy radiallahu taala anhu moo ko wax, nee na ee yow mbokk mi, maa ngi la gis ngay fàtte fàttelu dee te xamuloo ne dee robine la bu ñuy rootee. kenn ku ci nekk da nga mar naan gàddu sa siwo dem ba ci robine ba duy fa lu la doy delluwaat sa kër. maanaam waxin la ci ne nit ku nekk rek am na bis boo xamante ni bu ñëwee da nga faatu génn àdduna dem ci beneen kër bu bokkut ak kër gi. waaye nag pour ñu mën a mucc ci fitna bii di sakaratul maut am na julli gu ñu yonente bi bàyyee. am na itam julli gu ñuy wax salaatu kafaratil bawl, mu di julli gu nga xamante ni nit ki su ko defee. xam ngeen ni gis ngeen ne léeg-léeg nit ki di tuur ndox ci kekk am luy tis, loolu di tis mën naa dal ci sa yére te yëguloo ko. mën nga romb sobe itam ci sa mbub mu gudd yóbbaale ko te yëguloo ko. am na itam ñoo xamante ni suñu duggee ci douche yi ci seen sàggante ci seen càggante danañuy dem ba tayee la siw, tax itam bu ñu tuuree ndox ba pare daanaka sobe sa duñ ko raxasal ndox, dañ koy fomp ca miir ya. loolu nag su fekkente ne ñëw nga sa mbubu riisu miir ba fekkoon sobe sa taq ca dana ca taq te doo ko yëg. waaw sobe yooyu nga xamante ni nag léeg-léeg mu tax ci sa yére te doo ko yëg. am na julli gooy julli pour yàlla jéggal la ko, mooy yi nga xamante ni jotuloo ko wën a yëg, moom la ñu tuddee salaatu kafaratil bawl. mu mel ni itam nit ñi danañ ci profiter occasion pour wax leen ñu gën a farlu ci seen laab.
ndax amna benn nitu yàlla bu nga xamante ni romb na ci ay sëg, am koo xamante ni sonal ñoon ko lool di ko dumu dumu yu metti. Waaye comme nitu yàlla yi am na ci ñoo xamante ni dañ leen a defal li ñuy wax kashf. Kashf mooy su ganaar waxee nga dégg ko, waaw, su picc sabee nga xam la mu wax, waaw, boo taxawee ci géej gi da nga xam li géej gi di yëngu, waaw, et boo taxawee ci sëg itam da nga xam ña ca nekk ci taranga ak ña ca nekk ci fitna. Loolu moo di kashf. Nitu yàlla boobu nag ku amul kashf la. Waaye ba mu laajee ne waa ji lu tax ñu koy mbubal, dañ ne ko sàggane woon boppam la ci wàllu siw. Moom daal bu mosaan a tuur ndox du siw. Mu mel ni kon nit ñi war nañuy góorgóorlu ci wàllu laab, ndax itam mooy tax jaamu yàlla wér. Waaye nag ci yërmande yàlla ak cofeelem ci sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam jox nañu loo xamante ni rëcc-rëcc yooyu nga xamante ni danañuy dal ci suñu wàllu sobe soo xamante ni dana di tis ci suñu yërëte yëguñu ko, ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl. Su ko defee rëcc-rëcc yooyu yëpp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal abros, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bëñ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool, kooku itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may ne la nga julli ko, waaw, soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détail bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw, soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détail yi ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaata qadaa'il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeur julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julli wu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jéggal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa'il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe mu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jëriñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënut a fay bor yi, mu def lu nekk mënut a fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àq la bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chaine ko yeew ko bam ne ngodd ba du mën dara, waaw, la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk a def ci alalam mooy génne ay borom, waaw, ndax mu mën a tàlli. Su bor ya génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne da ngaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamonoo dëng ci sa kaw. Sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. Am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seen i bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw, ku mel noonu nag lañu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënut a fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitnaam, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. Waaw, ñu ne nag julli yi ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiq yi bind nañ ko, moo di lu demee ni ki salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salaatul istixaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakkaay yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakkaay yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakkaay yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga caa dawal yéene ko.
waye budé nak julli gi nga xamanteni njapat njap lu bexa tax nga koy def ndax dañu bëgg né so dañu bëgg bo jappé njap lu bex waaw nga julli ñaari rakka bu fekkenteni waxtu wa waxtu wu dagana nafile ndax amna ci waxtu yi waxtu yo xamanteni dañuy téré ko ci nafile bokk na ci waxtu yoyu bu jant bi day dugg bokk na ci waxtu yi ñu téré nafile itam bu fekkenteni jant bi mu ngi fenk ak bu fekkenteni iliman bi itam tok na ci minbar bi di khutba ci wa ci aljuma bu de khutba aljuma bu iliman bi xasse tok ci ko minbar bi téré nañ fofu ko nafile ci mazhabu imam malik nga xamanteni dañu teunku ci ngiru imam malik ñom dañ ne bu iliman bi toge ci minbar bi amatu lo droit nafile da nga wara ñew rek tok teglu khutba bi ak waxtu yi demé nonu nga xamanteni soko gesto da nga gis ne waxtu yi dañu téré ku ci nafila waye bu fekkenteni nak da nga japp té waxtu yi nga japp ñu war ci nafila dañu bëgg nak ci bëssa yu japp mi bala nga def dara nga sanni ñaari raka lolu nak dañ ne ñaari raka yoyu boku di julli bu yéné waaw comme na ngay yéné ci tahiyatul masjid ñu né nak lutax nak ñu né ñaari raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jëlé ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne mu wax mom yonent bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani wa man tawadda wa lam yusalli rak'atayn faqad jafani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bëpp julit bu nga xamanteni ñiapam tojna te jappul sa ñiap toj te jappul yalla neena becc ngal nga ma su fekkenteni da nga japp da nga tojle sa ñiap tojna te demulo jappi mu ne yalla neena toj nga ma waaw julit mom fu ñiapam toje rek da wara dem yeesali waat ñiapam waye sa ñiap toj ngay wër ak mom rek waaw julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mu ne itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari rakka mu ne becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari rakka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mu ne wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari rakka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye bo ma ñaané te mayuma la itam man togn na la nga xamne kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari rakka yoy nga xamanteni nit ki da na ko di julli ginnaw ba mu jappé ñapp lu bes neneen ñaari rakka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gum wara julli ñu ne ñaari rakka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeneen ñaari rakka yoyu bu ko nexé mu lu ko neex rek mën nako tari ci sar bu la neex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahi ar-rahmanir rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي مودال دي سلمان يوني بو فيكنتني دا نغي جولي جوليك دوغو سي كير داخ جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخه با دا فا ورا فخه با وقتوم ييب nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beug ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo de dugg ci kër ñu ne bëgg neen nga julli ñaari rakkay ñaari rakkay nak lula neex mën nga ko tari sar bu la neex mën nga ko tari neena bo julle ba pare nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak bay dugg ci kër ga néna bat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira
so waxe lol ba pare nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj bismillahi walijna bismillahi kharajna rabbana wa 'ala allahi tawakkalna su ko defé nak nga sogu dug ci kër gi nak nuyu wa kër gi mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du sama du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek wi yalla di jox nit du nit ki ci pex ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yir ma tap ma wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna ma ngi tuddu yalla yalla ma ngi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggukaayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci gennu wayu deug yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan soobu way bëggën ma ngi lay ñaan itam genn way bëggën ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sa bay mbir yépp aj ko ci yow loolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo jullé julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujih bi ci top moy salatul haja moy julli gi nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay aajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñetti yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin nga wax li jurom ñaari yoon ñune julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haji bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax leen ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mos waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaar yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaar yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujootat ci bir sujoot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin nga jang ko jurom ñaar yoon amna julli guñuy tudde itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakka la mune marwiyatun an ali ibn al-husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliyya aw nazalat faqa fatawaddu wa sallu arba'an thumma qulu ba'da salat ya mudi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ñu ne julli ji mom lañu tuddé bu fekkenté ni ñak dafa wacc ci yow nga ñak lool ba amatu lo dara dañu dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko jullé ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlé neen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nak ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom Hussein neko ya bunay yow sama dom bu fekente ne
dem ngeen ba tiis dab leen wala nattu dab leen ngeen dem ba nga xamante ni mënatu leen am dara ndax ñàkk mu ne na ngeen jàpp su ngeen jàppee ngeen julli ñeenti rakka soo jullee ñeenti rakka ba sëlmal nee na na nga jàng ñaan gi ñaan gi moo di ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya wa ya najiyya Musa wal Mustafa Muhammad wal Khalila Ibrahim ad'uka du'a man ishtaddat faqatuhu wa da'afat quwwatuhu wa qallat hilatuhu du'a al gharib al ghariq al faqir alladhi la yajidu li kashfi ma huwa fihi illa anta ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ñu ne ibn al husayn wax na ni la yad'u biha rajulun asabahu bala'un illa faraja Allahu anhu mu ne amul benn waay boo xamante ni ñaan nga ñaan gi te yàlla tegoon la nattu lu dul ba yàlla dindi na nattu gi su fekkente ni def nga julli gi ba pare def ñaan gi ñu ne am na beneen julli bu ñu tuddee salaatu birrul waalidayn julli la goo xamante ni neneen ñaari rakkaa la neneen yaa ngi koy julli nag guddig alxames yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee nee na rakkaa bu nekk da nga ciy jàng fatiha benn yoon jàng ci ayatul kursi juróomi yoon jàng ci qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas juróom benn bu ci nekk juróom nga koy def qul a'udhu bi rabbil falaq juróom nga koy jàng qul a'udhu bi rabbin nas itam nga jàng ko juróom soo paree nag ci julli gi nga jéggulu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéggulu sa borom def ay istighfar nga def ko nag lu tolloo fukki yoon ak juróom maanaam nga def astaghfirullah ba mu nekk fukki astaghfirullah ak juróom su ko defee nag nga julli ci yonent bi julli boo mën nga def ko itam fukk ak juróom nee na su ko defee nag yool boobu nga yéene ko sa ñaari way jur ñu ne abu hurayrata radiallahu anhu wax na ne man sallaha faqad adda xuquqa waaliday alayhi wa atamma birrahuma jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu jële ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xamante ni def nga julli gii mu ne àq boo bu doxoon si diggante si ñaari wayjur nee na matal nga ko te itam teral nga leen waaw moo di ñaari rakka ngay julli ñaari rakka yi yaa ngi koy julli nag guddib alxames diggante timis ak gee nga koy julli rakka bu nekk da nga koy jàng fatiha ak ayatul kursi juróomi yoon jàng qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas benn bu ci nekk juróomi yoon soo paree ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yoon ak juróom soo paree nga julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam itam fukki yoon ak juróom su ko defee nag yool ba ngay yéene ko sa ñaari way jur mu ne képp koo xamante ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni ñu jële ko ci abu hurayrata mu ne képp koo xam ne def nga julli gi defee ko comme nii ñu ko waxee nee na joxe nga sa axi way jur nee na itam te matal nga seen taraanga

ñu dello ci alquran gis nañu borom bi di wax ak yonenti bi di ko ñaax ci pour muy jog di nafile guddi mu wax ne ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Lolu dañu ci gis ne yalla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngene lu reey lolu nga xamanteni jamm bi dana ko am ci saxal ay nafila. Wa demé ba ci digg sar wi gis nañu yalla diko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Lolu gis nañu yalla di wax yenen ci bi ne ko sa borom xam na ni ya ngi jog di nafila guddi ki ya mbolo mi and ak yow te modi sahaba yi. Lolu day wone ba tay rek ni am na ngeen ni lu reey lu nekk ci jog di nafila rawatina bu guddi ki xaje mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reey bobu mudi al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone càggan.

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yunitam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yunitam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale بن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يعني نغا واخكو نك 70 فوا لولو مودي جليك غودي تلاتة موني بو فكنتيني نك بيتيك بلا موني بيتيكو تلاتة neneen bëgg na nga nafile ci fukki rakka mu ne lool nak ñu ngi koy jël ci sëriñ bu ñuy wax Anas an Anas radiyallahu anhu mu ne su jant bi demé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngi koy julli neena ya nga jang nak ci rakka bu nekk ya nga cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang ci itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafile guddik talata ak bëcëk ba sidi guddik allarbala guddik allarba mom itam amna nafila buñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafila ba nak ñent rakka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik allarba ñent rakka la mu ne rakka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñenti rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolu modi nafilu guddik allarba
su fekke beccëk ba la nak mu ne na rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko to yoy nga koy julli mu ne ndax jëlé nañ ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakala ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha di alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñetti yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñet yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul na mu toll bu joge ci nafila guddik alarba ak beccëk ba neena dañu ñew ci nafila guddi al-khamis ak beccëk ba ñu ne wa amma salatu laylatil khamis fa thaman manam nafila guddi al-khamis neena jurom ñetti rakka lay nek jurom ñetti rakka le nit ki di nafila ci guddik al-khamis mu ne lolou itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam al-ikhlas mu di qul wallahu ahad fukki yoon waaw ci jurom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temeri yon wa bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamantene rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon al-ikhlas ngay jang ko fukki yon neena so selmale nak ci julli ga bëg neen nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temeri yon lol modi nafila guddik al khamis sudi beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lol itam ñu ko jele ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mun rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccu al-khamis neena yang ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath momitam nga jang ko jurom fukki yon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar momitam nga jang ko jurom fukki yon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga djeglu sa borom 70 fois mudi djuroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat djuroom ñaar fuk loli tam mom modi nafila guddik al-khamis ak beccëk ba e nafila guddik al-juma ginaaw biñu joge ci nafila guddik al-khamis ak beccëk ba nafila guddik al-juma wax ne ne ñaari rakka la yene jele nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ard zilzalaha mom yang kay jang juroom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma sude beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang fatiha
ci ñaari raka yo nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccegu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari raka ya ben neena ci premier raka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukk ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukk yon ak jurom ki raka bu ñëk bi su dé ci raka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon fele ci raka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci raka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari raka yi ñu bëgg nga jindi ko ci bëccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier raka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk yoon ak jurom ñaarelu raka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na ni tam nga zikar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga zikar ko jurum fukki yon neena li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafila yi nga wara def te ñaari raka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari raka yi ci wara nafila ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga def ko itam jurom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti raka su fekke mën nga ko raka nga jang nak ci raka ya raka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier raka fatiha suratul an'am ñaarelu raka fatiha suratul kahf ñettelu raka fatiha ak taha ñentelu raka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke munu loko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier raka fatiha ak sajda deuxième raka fatiha ak suratul dukhan troisième raka fatiha ak suratul mulk quatrième raka lol dal bëgg nañ ko kuko nafilo ci guddik aljuma ñune jeule nañ ci manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa'tiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar ñune kep ko xamé ñune yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne kep ku julli guddik aljuma ñaari raka raka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yamal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jor te itam danen la bindal ne la yow mi kat ko set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene duguna ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafi la ñenti raka waaw raka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon loolu itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak al-ikhlas nga jang al-ikhlas ba jurum fukki yon neen ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mune itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk bi te muy bari loy julli ci yenen te bi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yenen te bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yonenti bi jurom ñett fukki yon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñi amagul jurom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxé wax bi ñu ne ko waw kayfa salatu alayk naka lañu julli ci yow من يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم ينكو واو يو يننتبي نكال يجلك يو من وخلن اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم ينسوكنا نيتم تي بسو أجمع كوتي جانج تي قدقى كوتي جانج سورة الكهف نينو بسوكنا نكو يتم تي بچك با سورة الكهف دال بغنن كوكا جانج تي بچك أجمع قدقى mune itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccug ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma ban ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki jooni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci janguray boros ak juzam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna temps bi mo ñu dul may ñu détaillé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu de nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn rakka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka gu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom ben rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñett yoon ñu ne itam budé jullik beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena budé jullik beccëk ba ñenti rakka la mune lolu ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mune rakka gu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo jullé nak ba nopi beselmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo ci yu ko jago ñu ne wëru shawwal itam mu di wër wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam bu ne suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki rakka bu nekk nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mudi qul wallahu ahad fukki yoon neena booru ko ay nak ginaaw bi nga waxe subhan rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad dunya ya rahim al akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu jullit bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolou ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg ga nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti rakka lay nek rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak washamsu wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layl iza saja ben yoon raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccagu korité ginaaw bo jullige ba delu sa kër nga nafila itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wash-shamsu wadduhaha bu ñettel bi fatiha ak wadduha wal layl idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokki julit yi mbokki deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokku cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokku abdullahi cube waye nak ñun

0: njëkk ba
1: moo di bu la yàlla mayee
0: dëkk lu wuyu
1: nee na taxe na mooy premier bi. Bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu, kër gu yaatu bi ñëpp ko am. Et bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam dara ngay jullit gi la ci àdduna. Nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëlëm la daan doon wala mu nekk naaru góor, wante léegi ci suñu jamono oto lay doon. Kon ku yàlla may oto may la kër gu baax, may la dëkkandoo bu yéem. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teranga yi jullit bi la. Kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk. Sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi aldhulami wa it'amu aljaa'i. Salaam alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñett jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arachim ca bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla. Ñett jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach. Nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee sa jàpp la. Nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma fi am yàlla dina la keral ci suba arach. Nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku fiif moo xam it moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkaalla ah ñi ci miskine ci mbedd mi yépp xàcc ñëpp di añu sa biir kër. Nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow ma fi am yàlla dana la keral ca suufa arach. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum. Yonente bi nee na ñetti ñaana ngi ni yàlla du ko delloo daf koy nangu. Nee na ñaanu ko woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan. Nee na ñaanu kuy tukki nee na yow mi tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy boo ñaane yàlla nan. Nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonente bi daan na wax ne mooy tëmbi ku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga ak ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga ak ko ci kaw niir yi. Nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yàlla daf koy ñaan ko. Mu ngi nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihinna al abdu raghaiba dunya wal akhirah. Nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee amee xemmente fi àdduna ak al akhirah. Nee na asabru ala al bala yàlla tegal musiba wu mun ko. Nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéwal fii ci àdduna ubbil la xéwal itam ci àlla nee na war rida bil qada nangu dogalu ko yàlla yàllaa te ceew nga nangu ko. Nee na loolu itam da koy waral yàlla defal la li nga xam ne fii ci àdduna defal la ko àlla xel nee na itam wa duaa fi raxa day borom alal sa dara jeexul yàlla may la alal may la wuuf may la ay doom tabarkal ñu tekk nee na ca jóor dañ ñëpp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grand fàttali ñu ñu ci ñu ci jàkk waaw barab bu baax yëpp jox mu leen fàttali ñu ci gis koo xam ne day dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu alal wala dem ñu soog a dellu si ci jàkk yi soog a dellu si ci bulit bi waaw waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàttaliku di ko ñaan ci xew boobu mu la def ndeke loolu itam dafa am lu rëy lu muy def ci nit ki nee na talaatun yusafina lak wudda axiik yusallimu alayhi ida laqaytahu wa tubassiru laku fi majlis wa tadruhu bi ahabbi asmaihi yonente sal allahu sallam nee na dañu nit jikko ngir nii nee na ko àndal ci ñett jikko yooyu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokk bu ne ko asalaamaaleykum
2: ci àdduna waaw bu njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandu bu yiw nee na joxe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am waaye bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam dara ngay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de karaange yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dilla illa dillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi aldulami wa itaamu aljaa'ir sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo togg ñam di sarax ñaxiif waaw togg ñam di sarax ñaxiif waaw di leel ku xiif moo xam moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkàlla ñi ci meskin yi ci mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca suufa arach yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathu da'awaatin mustajabaat da'watu saa'imi wa da'watu almusaafiri wa da'watu almadloum yonente bi nee na ñetti ñaan a ngi nii yàlla du ko delloo daf koy nangu nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan nena ñaanu kuy tukki nena yow muy tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñane yalla nang nena ñaanu kuñu togn waaw lan ci bi da na wax ne moy tindikule ñaanu kuñu togn ndax buñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga aj ku ci ko niri waaw fay jël ñaan nga aj ku ci ko niri ene lu mu yag yag yag gis la yalla dana ñu ñaan wa ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nang mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun yudriku bihin al-abdu raghaib ad-dunya wal akhirah ene ñett ngi ni yo xamne jamm bi mëna ci amé xamanté fi aduna ak al-akhira neena as-sabru 'ala al-bala yalla tegg le musibe nga muñ ko neena lolu day tax neena yalla ubbil la xewal fi ci aduna ubbil la xewal itam ci al-akhira neena war-ridha bil-qada nangu dogaluk yalla atte yalla ci yow bi yalla atte ci yow nga nanguko ene lolou itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko alakhir nene itam wa du'a fi rakha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may la ay dom tabarkal yu tekki nene te do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatana ma di ñu jullu ci jàgg waaw barab yu baax yépp jombu nañ fa dem ci gis ko xamne day dem bu ko yalla bëgge sax bu ko delu ci da fay nangu alal ji lo defé mu soga delu ci jàgg ji soga delu ci jullit ni waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fatlikou diko ñaan ci xewul gogu mu la defal ndeke lolou itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u laku fi al-majlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi yanati sallallahu alayhi wasallam neena ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena képp ko xamné fu mu fekk xaritam wala mbokk mu ñu ne ko assalamu alaykum beelil kanamam ré waxtaan ak moom neena lolou day tax sax sa mbokk momu wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yëg biñ ko yëg ba di ko nuyu neena bu ñaarël ba modi bu dé ben bang bu tuti la sax nga pousse ne ko kay tok waaw wala nga jog ne ko togal wala nga jog jël sijaade bi fëgg ko lalal ko ne ko togal yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena képp ko xamné lolou sa jikko la fula sa mbokk julit fekk nga yaatal ko ci barab neena lolu day tax sa mbokk mom soppali deugul neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou fo dajé mom ne ko muhammad amna koku tabarkallah bu yagge rek mu bëggal ndax modou tour la wuñu safante waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi muhammad bu ñu dé woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatou lañ koy woyé wala bintu wa wala mata yow nga ne ko fatima wa su fekke nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew ne ko zainab wa su fekke safi lañ koy woyé wala safi
3: nga ñëw ne ko safiya kon fexe bay wooye sa mbokk julit ca na turam gën a rafete nee na day tax tabarakallahu ko ko bëggal moom sax boo ko wooyewul sax turma dëgg-dëgg waaye rek nga fexe doonte sax ci olof bi nga nàmp la fexe nga ba ràbb ko ba tabarakallahu ku tudd Mohammed wala ku tudd Modou maanaam Modou mooy Mohammed rek wante nga ne ko gën ji mindeef waaw gën ji mindeef waaw nga ne ko njool màkk xam nga yaa ngi koy wooye tur yu tabarakallah tedd yoo xamante ni tabarakallahu dana bijj coxeel ci moom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp waaye ni ñuy def léegi yàlla nee na wa yatana bëgg bil alqaab waaw bi sa ismul fusuqi baad al iman yàlla nee na bàyyi leen sirnoo yu bon yi waaw waaw sirnoo yu bon yi nit koo xam ne ab jullit la ñu tuddee ko Mohammed wala ñu tuddee ko Ibrahim wala ñu tuddee ko Moussa wala ñu tuddee ko Yaquba yow mu nga koy wooye turu catholique wala nga koy wooye turu majus wala nga koy wooye turu ate wala nga wooye ko sax tur boo xamante ni dëppowul tubarkallah ak wax ju rafet nee na loolu dafay tax nit ki du la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàngaleem nee na daal ñett ngi gi nee na ci jikko képp ku ko làmboo nee na ko nekkal bu bëgg bu nee ne ka nga nekkal da nga koy nuy fokk mu lay bëgg bis bu ne su dee ne ka nga nekkal da nga koy yaatal ci barab doo ko xatal nee na fokk mu bëgg la su dee ne ka nga nekkal itam da nga koy wooye turam ya gën a rafet nee na fokk mu bëgg la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al imana xuluqun yaishu bihi fi nnas wa waraun yaxjuzuhu an maxarimi llahi taala wa xilmun yarudduhu an jahli ljahil yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett gi ni itam nee na ku mu nekk ci yow nee na fokk yàlla fay la nee na itam fokk sa ngëm mat mu ne ñett yooyu moo di nga fexe ba am jikko ju tedd yooy jëflanteeg dégg say mbokki julit waaw di ko ju tedd maanaam fexe ba am yar ak teggin yar ak teggin te bu ne yar ak teggin rek mooy makaarimul axlaaq nga fexe ba am yar ak teggin booy jëfantee tabarkàllaa ak nit ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla ko yar te rafetal na yaram dellu wax ne itam nee na yar moo gën lépp nit mën na am xam-xam ñu boole ko xam-xamam toroxam nit mën na am alal ñu boole ko alalam toroxam nit mën na am juddu ñu boole ko juddoom toroxal waaye nag nit am yar ñu boole ko yaram toroxal ku ko amul yonente bi nee na kon fexeel ba am jikko joo xam ne nee na jikko yar la jikko ju tedd la joo dunde dénga ak sa mbokk jullit ñi nee na itam fexe ba sàmm moytandiku bàkkaar yi nee na ba bañ a feewul ak sa borom nee na fexe itam ba lewet waaw lewet goo xamante ni mooy tax nee na kenn du la fekk ngir xulóo ku réer wala tumaari jahilan fa tataaba bu weranteeg kuréer ndax werante boobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppee Cheikh Madi Tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallahu

0: amna waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu lay yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ki bodé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu ganna bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nanguko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaanal bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yawm arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti makka taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aajo dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mën ti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki non itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku ami aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddii laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam bo jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan suutu ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né bo jappé ba paré man nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nangu gannaaw ñapp bo amé sa soxla ñaanalé ko fa niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba bu ñëkk bi ba tok digënté ñaari khutba yi fofu aré bu ndaw bobu iliman bi di def digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aajo nang ko fa tuddu ndax barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënte fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wowu mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wowu nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax tariqati jan di ci def hadratul juma pour dabu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj bu mujju bi wax na ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jannew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddi ñaar ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën di julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko neneen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nanguko kon ku tudalé ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënti fi ñu noddé ak fi ñuy liqamé waxtu yalla di nango ñaan la waaw digënti fi ñu noddé ak fi ñuy liqamé waaw fi ñu noddé ak fi ñuy taxawalé julli digënti bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono bi ñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc rek neneen waxtu wowo waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu de taw ku am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo de naan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nane itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta neena ñaari jamra yoyu neena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanale niki non itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci mashaarul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreem ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reey yo xamanteni man nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax duko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla duko dello daf koy nangu mune lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

moy premier position, deuxième position di malakai, troisième position di borom xam xam. Kon borom xam xam am na ngeenel bu reuy ngir ragal yalla gi nek ci mom. Motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ne ko waw lutax ñun ñep di ay julit di sa xet di nan fi ci kawsara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bop yow nak borom xam xam yi nga woleen di tank ci sa loxo bu tedd bi di len jox yenent bi ne len li anna an-nas kanu yashtaghiluna fi ad-dunya bi tijaratihim wa kana al-ulama yashtaghiluna bil 'ilm yenent bi ne len nit ñi kat dañu nek aduna di yitte wo commerce di yitte wo itam ëppulante alal ak daraja borom xam xam yi nak ñom seen occupation yépp wut xam xam la ak lu dundul sharia bi ak itam lu ar diine ji ñu taxaw fas yene nek avocat diine ji lolo tax ma gërem leen yalla gërem leen lolo tax ñu am martaba bi e tabarakallahu mbokki yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sa ko xam xam faratal ci bepp julit bu goor ak bu jigen ñu laj ko sa ko xam xam fan lay commencer ak fu muy yam mune minal mahdi ila al-lahd nit ki fiñ ko teurele ci berso la ko jang war ba fañ koy dugale ci kusu bammel kon gis ne ne sahaba yi nga xamanteni tay ñom lañuy tuddé borom xam xam mudi abdullah ibn mas'ud lu démé niki itam abou bakr ibn siddiq lu démé niki ubay ibn ka'b lu démé niki ponkali sahaba yoy yépp bañuy jang bobu fekk na ñom ñépp ñu mëna yor kër nek ay muskalat ñi ngi tollu ci seen ñeen fukki at ñi passé neen seen fanwéri at kon jang du wess tabarakallah te itam gënël bu reey ngi ci mu melni nak loolu lañ leen andiloon ci waxtaan kon nak mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit babja ak al imam moussa gueye